kujib lam khana si deshe nangu monpak nangpak ne chache nokor deshe nangu sametoin bur nonop chuzenis che akashwani delikir le chusu hindi ka sanyana chuzenis ni karmali nga che inchi ka sanyur lere mefili ka wale nonop chuzenis ni karmichi che sanyana suno lere ma anan sami sinyuro film bajrangi bajun kuksama ti sametoin bur Lerim samudai kita bum kita part nonup cuci nisning kerma khalil lenga je. Agaswani ite nak relay susu hindi ka senior nonup cuci nisning kerma khane lenga je. Cuci nisning kerma khane cici inji ka senior. Lerim desh bakti kita nonup cuci nisning kerma khane cici lenga je. Nonup cuci gece. Lerim purani hindi filmi kita langi nasi nonus lerima. Langi esam manusi wasib je thoda nongo hindi filmu samanip khasi samato embur. Nonup cuci get nisning kerma khane lenga je. Akashwani delik rilay juso hindi ka singur nonup chuse duje akashwani delik rilay juso inchi ka singur samatam bur nonup chuse duk ne kamchi lega che lungthin ka tawang ka nangduk leri ma chuse no bana hindi ka chuse samatam bur sayena nonup chuse duk ne kamchi gur che lungthin ka tawang ka nogok leri bana chasan du bur sayena seta da leri msera ka Na sera nakati sanawan shuje lungtin ka tawang tashnabduk lerim detining chuzoko shusu ding shukta che lungtin ka tawang nor lerim na chuzoko shusu sanawan bur sanyana utama che da shuk lerim sera chutus sanyana da shukpa lerim charo ka hindi ka shusu sanawasa